0: Checking in at 8 minutes past the hour of 8 o'clock. This is your PTS Pinoy Tayo San Man on a Friday. Welcome to the last day of the week on the first week of June. Magkakasama po tayo hanggang alas 10 ng gabi, and we're starting off things, of course, sa inyong mga pagbati at kung ano-ano pa nating pwedeng talakayin sa araw na ito. Join us all the way till 10 o'clock at ibabahagi muna namin sa inyo mga temperature na bumabaga. Kagaya kanina, sobrang baga yata yung temperature, para ka na sa loob ng
1: baga?
0: Oven. Anong baga?
1: Kala ko mag-wordplay ka eh.
0: Hindi tayo pwede mag-wordplay pag wala yung isa. Pag nandito yung isa.
1: Kita mo yun. Kanina pa siya nag-iingay.
0: Oh, kita mo yun? Oo. Oh. Yan ang problema pag 63 ka na eh. Kung saan lumalabas yung hangin. Anyway, 9 minutes past the hour of 8 o'clock sa ating programa. Samahan niyo po kami para ihatid sa inyo ang marami tayong bumabagang balita na lagpasan na ho natin yun eh. Tsaka pagkatapos ng kahapon, tapos ngayong araw na naman, ewan ko ba kung anong nangyayari doon. At least alam na, at least meron akong kanina pinasa ko rin doon sa kay Tita Kerry. Alam na natin na consistent rin naman pala si ano, si yung SP. Oo, na ginagamit niya yung mga pangapangalan niya para dito sa mga ganitong sitwasyon. Ayun, anyway. Let's check the weather forecast sa ating program sa araw nito. Today is Friday, tomorrow Saturday. Umpisa na po yung pag-ulan. Medium to high tomorrow, 27 to 32 degrees, 70 to 95% humidity. Saan niyo po uulan? High chances of rain on Sunday and Monday. Specifically, Monday. Mukhang ano talaga. All day round yan. From Sunday to Monday, we expect about 26 to 30 degrees and the humidity of 80 to 95%. Bahagya pong titila ang ulan ng Tuesday at 26 to 29 on the temperature scale, and then still remaining at 80 to 95% medium chances of rain. Okay. Ha? Okay. Akala ko parang bilis naman yata. 13. 10 to the 13th of June. Holiday po yan on a Friday, which
2: No,
0: here in the Philippines. It's holiday.
1: Hindi yun yung pinatapos muna. Nag-react kayo kagad eh.
0: Oh, just because there's always statutory holiday, you think you're always correct?
1: Sana all may ganun, no?
0: Oo, di ba?
1: Yung holiday. Ano ba yun?
0: Hindi ko alam eh. Ako hindi ko alam. That does not register in my
1: dictionary.
0: My dictionary.
1: Wala ata sa Webster ko yun eh.
0: Oh, not even in

0: Introduce ko na siya para mawala na ako sa camera. Tapos tuloy-tuloy na siya hanggang ano ha, 9 o'clock.
1: Huwag kang ganyan.
2: Ay, naku. Please welcome. Ay, yung Tito Carrie.
0: Wala pa.
1: Yes. Ayan, ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos, maray na banggi sa Indoga Boss, na imbag nga rabi ikata kayo amin, matantos siya labid si kayo namin, maya pa bengi kay kayo nga, good evening at salitang Arabic, Master Halker. Buenas noches, senyorita, senyores, senyores, may poko-poko, is may tanggal liko ko, no, pwede ka rabok, porque grande batch, true benets, armalite, plakatakatakatakatakata! Nung kanoong, nung kaputol. Buenas noches, buenas sera. Mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, TGIF na naman po. Thanks God, it's Friday, Chubray! Ay, nako. At syempre sa ating mga Dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, saan man sulo kayo na mundo naroon ngayon, good morning, good afternoon, good evening, direct from the studio, ang inyong Tita Carrie.
2: Ayip pa.
1: Yes, Hermes.
2: Hermes?
1: Herpes.
2: Pagbati natin kay Malin Magtibay, Marie Castillo, Malu Estacio, Evelyn Imperio, Venny Gonzalez, Nature Lover. Sabi niya rin, happy dito, grabe init.
1: Ay! Kangina, grabe init, no? Umaga tayong nagising, tapos
2: ano tayo? Parang,
1: oh, parang, para kung sina, na, ano kanina, magkahawak kamay pa naman kami. Habang naglalakad.
2: Nag-hallucinate siya. Hindi ko hinawakan yung kamay niya.
1: We.
2: Sabi ni Nature Lover dito, hi, dito grabe yung init. May regla yata ang panahon.
1: Ah, yes, may regla.
2: Ngayon, ulan naman. Oh. Ang init dito sa Maonshan. Mila Santander.
1: First Marites day niya kaya ako. Second Nuvo. Day ko ngayon eh.
2: Virginia Buen. Hello po, watching from Bacfulam. Shout out sa lahat ng Tagala Union Federation, Global Alliance, Baknotan La Union Hong Kong Association.
1: Yun.
2: Helen Chapno, Lani Cruz, si Tita Maylene, at si Lisa Agonoy, Gail, Buenas Noches, Dania, sama rin natin si Chef, Tita Edna from Milan. It's 24 degrees. Late pumasok kanina ng umaga, late din lumabas, kaya wala na namang transport.
0: Sabi Friday, mag-i-strike.
2: Sabi niya, kaya wala mo ng Marites ngayon. Kasi nga wala nga daw.
1: Eh, ito si Marites, mabatiin natin. Ito ang tunay na Marites.
2: Oh, sige.
1: Si Marites Nubal.
2: Yun. Birthday niya?
1: Hindi, shout out lang tayo.
2: Shout out lang.
1: Marites! And happy birthday to Lisa Montilla.
2: Okay, Lita Drez, kasama rin po natin, Tita Kat, sa Huelian in Taiwan. Umuulan-ulan dito.
1: Uy, sa amin din. Kanina, bago ako pumasok dito.
2: Lakas ng ulan. Diba?
1: No? Lakas ng ulan.
2: Si Glo Perez, Selimar Andaya. Si Selimar, nasa Taiwan na rin?
1: Oh?
2: Kailan pa? Since
1: baka
2: when?
1: Baka naman ano? Baka naman...
2: Nagbabakasyon lang.
1: Oo, dinala na ng employer sa pilitan.
2: Tita Gloria, kasama rin po natin ngayon. At marami pang iba sa programa po natin at 8:20. Gaya na nabanggit po natin, this heat, nasa Hunyo pa lang po tayo. No?
1: Oo, grabe, no? July at sabi nila hanggang December daw.
2: Huh?
1: Hanggang December.
0: Oo. Sino yung pag-asa?
1: Hanggang December may mga parating dito.
2: Ah.
1: Di ba naman ako tapos?
2: Hanggang imagine mo Pasko ganito.
1: Ang labo nun. Talagang total ano yun? Global warming yun. Sobra. Pero sa atin, mainit pa rin, pero tag-ulan na.
2: Pero tabag, di ba dapat ngayon June, tag-ulan naman talaga?
1: Hindi, tag-ulan na nga, pero mainit pa rin ang panahon. Mainit pa rin. Kaya pag nagalo pala yung init at saka yung ulan, sisiraan ka naman.

0: Akala ko kung ano sasabihin niya. I thought you were being scientific.
1: No.
2: Kailan ba yun naging scientific?
1: yun na yun. Masisiraan ka ng bayan. Kasi di ba, ano, babad ka sa init tapos mababasa ka. Surprise.
0: Mitch, Tita Mitch, kasama po natin. Si Hyde Eliza Ambatale. Balik po tayo sa ating mga pagbati din. Pero kagaya nito, like today, 7 o'clock, sobrang init na eh.
1: Oo. Sabi mo nga, alas 5 pa lang, matindi na sikat ng araw eh. Buti ka pa nakikita mo yun. May bintana ako, wala akong bintana.
0: Kaya nga tinawagan kita, ikala ko baka, oh, hindi ko alam.
1: Papa, wala akong bintana. Hindi ko nga alam na umulan eh.
0: Pero kanina paglabas mo,
1: malakas talaga.
0: Tumawid ka malakas talaga.
1: Malakas talaga ulan. Malakas ang ulan.
0: Okay. Wow.
1: Tsaka yung ano, yung... ano ba yun? Yung amoy alimuom.
0: Bakit? Di ba masama sa ano yan?
1: Ay bagay, doon naman sa lugar na tinutuluyan ko na yun, hindi nawawala yung amoy alimuom. Pagpasok ko doon, dalawa eh. Isang starbomb dito, isa yung green na binigay mo sa akin yan. Nakagano.
0: Kaya pala nasira sa sisira ka na ng bike.
1: Sumobra yata ako.
0: Sabi nga ni Tita Evelyn, sabi niya, sabi ni Tita Mitch, nasa menopausal stage na po ang weather dito sa
1: Ah, oo. Ganyan na talaga. Pagka dumarating ka na sa mga manaka-naka, pabugso-bugso, di ba? Kaka yung titila ng konti, di ba?
2: Buti na lang, minadali niya yun.
0: Oo.
1: Tapos biglang bubuhos. Di ba? Biglang bubuhos. Yun, ibig sabihin, nadudung ka na sa stage ng menopausal.
2: Kala ko ba yung weather pinag-usapan?
1: Weather nga. Menopausal weather nga eh. Pinag-uusapan natin. Diba? Kasi okay. yung ano talaga, bubuhos talaga yun eh. Hindi manaka-naka eh, diba? Hindi pa bugso-bugso. Talagang buhos.
0: Sabi malakas. Ni Tita Elsa,
1: Buongiorno.
0: Hindi ko alam. Wala naman siya sinabi. Hindi ko pa natatanong. Tanong ko. Nire-regla ka po ba? Buongiorno sa inyong lahat, Kuya Mike, Tita Kerry. Tita Kerry, pwede ba kayong maimbitahan ngayong July sa Laguna? Uy! Okay, ha?
1: Okay lang. Saan ba dyan sa Laguna?
0: Sabi niya, paano ko po kayong makontak kung naroon kayo sa nasa Kainta? Elsa, ganito na lang.
1: May PA si ano po?
0: Wow! Mumurahin na sana kita eh. Naalala ko, nasa radyo tayo eh.
1: Bakit? Ikaw lang ba may PA?
0: Buti na lang may, buti na lang may control ako.
1: Bakit? Ikaw lang ba may PA? Ako rin.
0: Anong PA mo?
1: Ha?
0: Ano yung PA mo?
1: Personal alalay.
2: Yun yung nag-book sa kanya ng Uber na 900.
1: Makikita niya nga pagbalik ko. Bakit mo binook? 980 yun. Kaya yung 20, hindi ko na kinuha.
0: 980 talaga? Sobra namang mahal nun.
1: Walang biro. Kung maiyak eh.
2: Teka!
1: I-expect ko pa may pambili ko ng ano eh.
0: Ng pagkain?
1: Oo, nung pandimonay na... hindi, siopaw.
0: Wala namang bilhin na siopaw doon sa...
1: terminal na eh. Bad trip talaga yun. Diba sabi ko sa iyo nung isang aris ko naman 500 something lang eh.
0: Kaya
1: binigyan ko pa ng 100 yung ano eh.
0: Siguro pustahan tayo yung 1,000 na yun, nanginginig pa kamay.
1: Hindi ko maano talagang
0: hindi mo mabitawan.
1: Oo, talagang nilamukos ko muna eh. Sayang din to. 20. Grabe. Bakit ako sa 6-seater nilagay ng PA ko? Ay,
0: so ano sasabihin ko kaya no? Si ano to eh, yung nag-iimbita sa'yo.
1: Oh, sige po.
0: Si Elsa Consignado. Kilala mo siya?
1: Oh, Consignado?
0: Oh, yan o.
1: Oh. May pagka-Espanyol ha?
0: Oo. Oh. Kaya nga, buongiorno yung, ano eh.
1: Oh.
0: Di ba buongiorno, ano yun? Italy?
1: Italian. Oh. Italian. Bonacqua. Italian din yan.

0: Bonamin. Italian.
1: Sabi ni Grace, titila talaga.
0: Di ba? Ganyan mga tigang eh. Maghihintay ka na lang sa pag, ano, tila.
1: Oy, greetings from Elizabeth King. She's from England.
0: Oh, from England.
1: May kalapit pala tayo sa Pinas, si Takeri. O baka taga-Kaintarin to. Si Elizabeth King. Tita Gail, sabi niya dapat kasi Tita Kerry, pinakita mo yung senior ID mo para may discount.
0: Wala. Walang kwenta yung senior ID sa Grab. Hindi, ano yun,
2: hindi counted. Oo.
0: Kahit nga gamot, pinakita ko na wala eh.
2: Luxury na kasi yung Grab.
0: Hindi, tsaka kawawa din naman sila sa mahal ng gasolina.
2: Kaya 900 yun eh.
0: Malang gasolina. Understandable naman. 20 lang naman yun eh. Panghihinayangan mo pa. Diba? Nakatulong ka sa tao. Pero masakit dun yung 980. Masakit yun. Hindi ko makakalimutan.
1: Parang yung adlib mo na yun galing sa ilong yun.
2: Parang 20 lang eh. 20 pesos pa. Kala mo $20. 20 pesos lang eh. $4 lang yun eh. Wala pa.
0: Wala pa nga $1.
1: Ay, nako. Okay. Sabi ni Tita Ena, last day na po ng school dito. Oh my God. Oh. Kalahating taon na po ang panahon. Tapos, ano na naman, panahon na naman ng holiday dito. Ano?
0: Sarap. Sarap niya dyan.
1: Kasi na summer. Mm. In Europe, everyone goes for vacation for a month.
0: Mm. Oo. Diyan maamoy din.
1: Sa Italy?
0: Sa Italy. Oh. Maamoy din dyan. Kala mo ba hindi maamoy dyan? Kaya sanay ako dito sa mga Italiano dito eh. Sa Chongqing?
1: Hindi naman Italiano yun eh.
0: Yo.
1: Ano?
0: Meron.
1: Meron Italiano?
0: Oo. Oo.
1: Ano?
0: Itang Indiano. Baho. Titindi ng amoy.
1: Pero napapansin ko habang nandito ka, doon ka palagi tumitir eh.
0: Doon ang mura eh.
1: Okay.
0: Alam mo yung pagpasok mo, toilet agad. Tama-tama eh. Para sa PWD. Alam mo naman kina, nung naglalakad tayo, kumain tayo nung ano, kumain tayo nung siomay, di ba? Tapos kumain tayo
1: nung chicken feet. Kaya pala nagmamadali ka.
0: Nagmamadali ako nun. Ang sakit na ng tiyang ko nun. Pinagpapawisan ako. Naligaw pa ako. Dapat, sumabay ako sa'yo. Napunta akong Cameron.
1: Ang lakas sa loob mo.
0: Napunta na ako sa booty.
1: Ang lakas sa loob niya. Sabi niya pa, bye.
0: Napag-isip-isip ko bakit. Mali yan. Tapos napunta akong McDo. May McDonald's doon eh. Doon sa area mo. Doon sa ano. Nagpunta ako doon. Walang ginaganap akong toilet. Wala.
1: Kaya pala.
0: Oo, lahat na ng santo. Tinawag ko, makarating sana ako sa ano, Chongqing.
1: O, tama na. Sabi ni Elsa, ako po ay galing dyan sa Hong Kong.
0: Mm.
1: Na isinama ng amo ko dito sa Italy.
0: Wow!
1: Okay.
0: Sarap
1: so,
0: naman.
1: May kwento na siya, Sinama ako dito sa Italy. Rekomendado ako ng mag-asawa na si... Ah, si ano? Si Chef!
0: Ay.
1: Oo, tanapa-base ako dyan sa Hong Kong na diplomat, Italian diplomat pala yung kasama niya.
0: Ang ano niya, amo niya?
1: Dati.
0: Dati.
1: Ah, siguro ngayon, gayon din kasi sinama siya dun eh. Galing.
0: Paswertihan talaga sa amo eh.
1: Si Irma Salvador, kasama rin natin. Si Vita Balite is also with us. 8:30, susunod po natin ay walang iba kung hindi ang ating lovingly yours. Sulat mula kay?
0: Betamax. Diplomat Betamax. Hindi, kay Ana.
1: Oh.
0: Kay Ana. Yan. Si Ana ng Chunwan.
1: Okay. We're gonna be back. Makalipas lang po. Don't go away.
3: One is perfect for a solo. With two, you can play doubles. The more the merrier. How about a quartet? You could even form a basketball team. How many children should you have? The choice is yours. Be sure to plan ahead and plan it well. Call the Family Planning Association of Hong Kong on 2572-2222.
4: Metro Plus weather.
5: Extremely hot with sunny periods. There'll be isolated showers and squally thunderstorms. Moderate west to southwesterly winds. Temperatures ranging between 28 and 35 degrees. Relative humidity ranging between 60 and 90%. The outlook, a few showers and thunderstorms tomorrow. Occasional showers in the following couple of days. Showers will be heavier in some areas. High temperature weather will be alleviated. And that's the weather from Metro Plus. Your Connect.
1: 8:32 sa ating programa. Huwag niyo kalimutan, instant packing sa lahat ng ating mga kasama dahil ang inyong padalove with A-Freight Asia Pacific Limited. Over 30 years na po nagsisilbi para sa inyo. At pwede na rin po kayo magbayad contactless. They accept WeChat, Alipay, and PayMe sa HSBC. Huwag niyo kalimutan, discounts sa just samples of your discounts na makukuha niyo po sakaling kayo'y magpadala. Tawag lang po kayo sa kanilang tanggapan or bisitahin ang kanilang mga branches. No? Meron na po silang bagong North Point branch to serve you. So yung alagang OWA servisyo, meron din po silang discounts para sa mga members po ng OWA, 50, 40, and 20. Apat na po dekada sa lahat ng ating mga kasama sa A-Freight Asia Pacific Limited. Okay, huwag niyo kalimutan, main branch po nila dyan sa Shop 367 sa Worldwide Plaza. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa, 8:33. Medyo nagkaroon lang tayo ng konting drop in signal. It's not really much of the Facebook or other social media sites, kagaya rin po ng YouTube. It's really our internet connection. It could be probably dahil sa lakas ng ulan kanina. Well, sabi nga natin, it is pag live programs talagang ganun. Okay, para kayo'y mabiyayaan sa pinakaantay nyo pong segment ng ating programa, it happens to you all the way every Friday dito sa ating lovingly yours, Tita Carrie.

0: Okay. Dako na po tayo sa ating loving Leors. It's me, your Tita Carrie, at kasama ko po kayo sa pagpapayo sa problema ni Ana ng Tune 1. At kagaya po ng palagi nating sinasabi, lahat tayo dumadaan sa matitinding pagsubok sa buhay, matitinding problema sa buhay, matitinding dagok sa buhay. Daanan lang po natin, ha? Huwag nating tatambayan. At remind ko nga pala bago ko makalimutan, kasi makakalimutin ka eh. June 14. Magpaparada po kami diyan sa ano, sa Chater, ang COFW. Ano
1: paparada? Kasali kayo.
0: Kasama po. Kasama pala kami. Akala ko sila sasali. Kasi noon solo natin eh. Ngayon kasama pala sila. Kasama tayo sa kanila. Joke lang. Kayo naman, di na kayo mabiro. Okay. At bubuhayin natin muli po ang ating Confederation of Overseas Filipino Workers. Yes. Kasi napapanahon mo ngayon na ika nga, anuin natin ulit sa mga nangyayari sa atin na kailangan nating mas lumawak ang pakikipagtulungan, lalo na andyan si Mylene. Hindi ko lang tumano yung ano. Balik na ba tayo? Okay na? Okay na. Okay na, Chupaheng?
1: Okay na. Iiyak na sana ako eh. Napakabangbagbag damdamin.
0: Naiyak ka ba?
1: Okay. Pero ka pang eye to eye.
0: Nakikita nga parang ang chichis eh. Nung nag-speak, parang maiyak-iyak.
2: Nagsalita ba siya?
0: Oo, di ba nagsalita?
2: Recently?
0: Oo, yung anong bumalik siya? Pagpasok niya, di ba? Tapos nagsalita siya sa, ano, sa SB11. Ngayon, pang SB12 na siya ngayon.
2: Okay. Kailangan pa ng 7 pag para maging SB19.
0: Ano pag SB11? Sarap batukan.
2: Okay, sige na.
0: Dako na po tayo sa ating sulat suliranin. Lalim nun.
1: Lagi mo sinasabi yan. Ano kalalimin yun? Every week mo sinasabi yan.
0: Dalawa ito nung ano eh, yung dessert na natikman kong may almond. Naihi ka, May?
1: Super.
0: Okay. Dearest Tita Carrie, tawagin niyo lang akong Ana, 53 years old. May asawa at may dalawang anak na babae na halos magkasunod po ang edad ng aking mga anak sa Pilipinas. Ang isa po ay tapos na at graduate na ng nursing at awa ng Diyos ay nakapasa po siya sa kanyang board exam. Kaya laking tuwa ko bilang magulang, Tita Carrie, na hinandog sa akin ang anak ko. Umiiyak siya nang makapasa siya at ang sabi niya sa akin, konting panahon na lang, Mama, at gusto niya na umuwi na ako kapag nakapag-abroad na rin siya. Ang pangalawa ko naman, Tita Carrie, ay patapos na rin next year at nagsabi din ito na mag-a-abroad din siya at di daw siya mag-aasawa hanggat hindi siya nagiging successful. Nang makabawi naman daw ako sa kanya, and to God be the glory, wala akong naging problema sa dalawang anak ko na yan. Napakasarap po kasi sa magulang yung kahit malayo ang kanilang mga anak, ginagampanan ng mga anak yung kanilang ano, tungkulin no, sa kanilang magulang na makapagtapos. Almost 20 years na ako dito sa Hong Kong, Tita Carrie, sa iisang employer. At ang mister ko at tatay ng mga anak ko ay isa ring OFW, isang Saudi boy. Nag-Saudi po siya at ilang taon din po siya doon bago nag-retired sa atin. At naging problema namin ng aking mga anak dahil palagi po itong umiinom ng alak at iba ang nagiging ugali kapag nasa espiritu na siya ni San Miguel, ang kanyang santo. Mabait po siya, Tita Kerry, kapag walang espiritu ng alak. Tahimik lang, gagawa ng kung ano-ano sa bahay, at maasikaso siya, magluluto at maghahatid noon sa mga anak namin. Nagreklamo ang dalawa kong anak sa akin, Tita Kerry, dahil kapag lango sa alak ang papa nila, ay andun na ang takot nila dahil daw palagi itong sumisigaw sa kanila, magaan ang kamay, at napagbuhatan nito ng sampal o na, ang aking panganay. At mula noon, Tita Kerry, nagkapobya na sa kanya ang panganay ko. Kahit humingi na siya ng tawad dito, nang mawala ang kanyang kalasingan, at umiyak pa ito sa akin nang kausapin ko na dala lang daw ng espiritu ng alak kaya niya nagawa yon. At nangako itong hindi na siya iinom pang muli. Pero ilang buwan lang ang lumipas, uminom na naman ito at ang bunso ko naman ang sinigawan at binato ng baso. Buti na lang nakailag ang anak ko at naglock ng kwarto. Pati panganay ko noon tumawag sa akin na lasing na naman ang papa nila dahil wala ako doon. Sabi ko sa mga anak ko, maglock na lang kayo ng pinto at hintayin na lang ninyong makatulog ang papa nyo at mawala ang kalasingan yan. Sabi nga ng panganay ko ay hindi siya tatagal ng ganito ng ganito at nagkaroon na siya ng takot sa papa nila. At nanginginig na siya at iyak ng iyak

nakausap ko. Napauwi akong bigla noon, Tita Kerry. Pinayagan naman ako ng employer ko. Nag-usap kaming mag-asawa at sabi ko nga, hindi ka ba naaawa sa mga anak mo na halos takot na takot, galit ang nadarama nila sa'yo, lalo na ang panganay mo. Humingi siyang muli ng tawad sa akin. Willing daw siyang magparihab, magpagamot, para maiwasan niya ang alak. At di nahanapin ng kanyang katawan. Mahirap daw para sa kanya dahil kahit nilalabanan niya na huwag uminom, maraming tukso naman ang sa kanyang paligid. At minsan nga daw, hindi alam ng mga anak niya ang hirap na nararamdaman niya para paglabanan niya itong pilit. Kinausap ko ang mga anak ko. Humingi din ako ng pangunawa sa kanila. Kawawa naman ang papa nila. At sa ganitong kalagayan, huwag namin dapat pabayaan. At ipagamot namin ang papa nila. Umiyak ang asawa ko sa kanila. Napaluhod pa ito. Napatawarin siya. Nabigla kaming

0: pinatawad, ilang beses ko na siyang inunawa sa kanyang kalagayan. Kaya lang ayaw ng panganay ko na makita ang papa niya muna. Ang papa niya at maging ang bunso ko ay nagsabing mas mabuti muna siguro yun na lumayo ang papa nila nang pare-pareho silang makahinga muna. Ang sakit-sakit ng loob ko nang bumalik dito sa Hong Kong dahil nakikita ko sa mukha ni Ram, my husband, ang pagsisisi. Pangalan pa lang Ram eh. Ang pagsisisi at kagustuhang magbago. Naroon ang awa ko. Naroon din ang takot ko na baka dumating ang sandali na dahil sa espiritu ng anak, ng alak, ay hindi niya respetuhin ang kanyang mga anak. O mawala na talaga ng tuluyan ang respeto ng dalawang anak ko sa kanya. Sinabi ko nga sa kanya yun, babae ang mga anak mo, kaya dapat na iwasan mo ang uminom, iwasan mong malasing. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na siyang pinatawad at inunawa. Nalaman ko sa kapatid ni Ram na si Pundador.
1: Pundador yung pangalan?
0: Pundador eh. Napanay pa rin ang inom niya kasama ang kapatid niyang si Brandy. Magkakapatid nga ito. Magkakapatid. At si
1: may bar sa bahay.
0: At si Emperador. Hindi ka maniniwala, Tita Kerry. It's not a joke na halos silang apat na magkakapatid ay pulos sa alak pinangalan ng tatay nilang si Tatay Anyeo. Aray ko.
2: Baka naman lasinggero din yung tatay.
0: Eto na nga, tumador din.
2: Oh.
0: Anyeho ba naman eh. Tumador din ang tatay nila at namatay sa kaiinom ng alak. Nasabi naman ito sa akin ni Ram at hindi ko na alam ang gagawin ko, Tita Kerry. Kaya pala nung pinapanganak ang panganay ko, ay gusto niyang ipangalan dito ay Jean. At sa bunso ko ay Tequila. Para daw legacy lives on.
2: Sobra naman.
0: Wow. Alam mo, hindi ito ano ha, parang, ano to eh, pero hindi ako pumayag. No, syempre, hindi naman ako pumayag sa gusto niya. Ayaw ko sanang magkaroon ng broken family. Mahal na mahal ko si Ram. Kaya lang parang nagsasawa na rin ako sa ganitong sitwasyon. Paano ko pa siya mapagbabago kung yung mismong may katawan ayaw magbago? At kapag parang sa utak niya na talaga ang problema dahil nung pinarehab namin, after ng 3 buwan, uminom na naman. Mabait si Ram kapag walang espiritu ng alak. Alam kong mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. At masakit sa kanya ang malayo sa mga ito. Kaya lang, kinausap na rin ako ng mga anak ko na lumalala ang pobya nila sa papa nila. Ayokong mas lumala ito at mabuti nga pumunta si Ram sa probinsya niya. Nakatapos ang anak kong panganay, pumasa pa ito sa board exam niya, and I'm waiting for my daughter na sabihin niyang namimiss niya ang papa nila. O gusto na nilang bumalik ang papa nila. May sakit pa naman ngayon si Ram, sabi ni Brandy, at ayaw din nitong magpadala sa ospital. At sinabi sa akin na gusto na daw ng kapatid niyang mamatay siya nang matapos na ang problema niya at ayaw naman akong tawagan at kausapin. Di ko alam kung uuwi ako or what at naguguluhan ako ngayon. Andun ang kaba, andun ang takot, at sinabi ko nga sa dalawang anak ko, parang wala lang. Kaya napagalitan ko sila, Tita Kerry. Nasumbatan ko na hindi kayo magiging tao kundi sa tatay nyo. At nung maliliit kayo, minahal at inaruga niya kayo. I need your advice, Tita Kerry. Naguguluhan ako ngayon. Yours truly, Anna, option 1. Meron yan ha. Yung trabahador ko ngayon na nagpinta ng bahay. 8

0: magkakapatid.
1: Walo sila magkakapatid. Ang lahat ng pangalan din nila, pulos ano, alak na pangalan.
0: Wow.
1: Kaya ano eh, yun, Brandy pa yun. Brandy.
0: Yung pangalan.
1: Yung pangalan. Matangkad siya pero, ano, parang hirap magtrabaho. Inano ko na rin. Dalawang, ano lang, sa linggo nag-work.
0: Pero alam mo, sa ganitong sitwasyon, lalong-lalo na, no? Sa mga kababayan po natin na may mga, siguro kamag-anak, kapatid, na nalululong. Sa anumang, kasi ano na yan, addiction siya eh.
1: Yeah. So sakit yung, yan eh. Oh,
0: so yung addiction na ito, hindi po limitado yan sa pag-inom. May mga addiction na, marami po, basta anything that's beyond normal, addiction siya. No? So ito, kagaya nito, di ba? Yung sa kanya.
1: Alcoholic, ano?
0: Alcoholic. No?
1: Alcoholic.
0: So sa mga ganitong sitwasyon na alcoholic ka, ang kahirapan po dyan sa ganun sitwasyon, alalahan ninyo po that there are ways and means to go over it. Okay, kagaya nun, sasabihin na natin, yung in the States, they call that Alcoholics Anonymous, no? No, papunta ka sa isang rehab, then may sponsor ka. Kasi yung sponsor na yun, yun po yung magkakaroon ng rehab para sa'yo.
1: Ay, sa dugo ba yun?
0: Hindi. It's ano siya, hindi siya, hindi mo masasabing nasa dugo siya. It's just that sometimes it comes the body, di ba? Kumbaga, masyado kang hyper na nararamdaman mo yung calmness na yun. So doon sa calmness na yun, yun yung nagiging
1: alak lang.
0: Sa alak lang, di ba? Similar situations when you take drugs.
1: Yeah.
0: Ganun din, di ba? So sa ganitong sitwasyon, pero kailangan po nating intindihin na when people go through addiction, nasa sa kanila po yung control. Right? So pag hindi,
1: kailangan talaga alalayan.
0: Oh, tsaka hindi niyo kagaya nga sinasabi natin yung an example to that, yung Alcoholics Anonymous. I don't know what kumbaga yung katumbas niyan sa Pilipinas. Pero kasi sa Alcoholics Anonymous, meron silang sponsor.
1: Mm-hmm.
0: Yung sponsor na yon, yung parang magiging mentor nila all throughout that time. Until kasi may ano yan eh.
1: Kung ang sponsor mo Ginebra San Miguel.
0: Hindi yun. Hindi yun. Yung sponsor mo is the one who will always be there habang nagre-rehab ka.
2: There's also Alcoholics Anonymous dito, in the Philippines.
0: Diba?
2: Okay. In the Philippines.
0: Sa Philippines meron
2: yes.
0: din. So based on that particular thing, di ba, kailangan talaga meron kang kasabay. And most often than not, yung kasabay mo na yun, ganun din yung kanyang pinagdaanan. Kasi the only person who can tell you ano yung pagdadaanan mo is a person who's gone through that, di ba? At nalagpasan niya yun.
1: Meron tayong ano dito eh. Yun nga yung gagawin ko sanang sample sa kanya eh. Dito rin, may kakilala ako na malapit sa atin, problema niya yung asawa niya. No? Alcoholic. Na, tapos yung dalawang anak niyang babae, natakot. Nagkaroon ng phobia din.
0: Dahil siyempre
1: doon sa tatay kasi iba
0: na
1: iba pag-uugali kapag nakainom. Pero maamunto pa kapag walang ano.
0: Okay.
1: Wala sa espiritu ng alak. No?
0: Siguro yun yung
1: parang hindi makabasag pinggan.
0: Siguro that's one of the things na yung kanyang inferiority. Yung kanyang siguro hindi naman siya talaga ganun, pero yung kanyang strength to make him stronger than anyone else, you know, he resorts to drinking or any form of addiction. Kagaya nga sinasabi natin, yung hirap dyan sa ganyang sitwasyon, ang balance mo dyan, ano yung pangalan ng list, ano na, sender natin?
1: Ana.
0: Ang balance mo dyan, Ana, the hardest part is, who do you side with? Yung mga anak mong babae? Or yung amang nag-try, pero lalong lumala. Di ba? Ngayon, ako, para sa akin, in that circumstance, you will have to protect yung interest ng mga bata.
1: Yes, oo.
0: Kasi at this point in time, the reason why I'm saying that, mas mahabang panahon, mabura yung trauma ng mga bata. Habang, tandaan nyo po, bakit sasabihin, Kuya Mike, di ba dapat suportahan yung asawa? Tandaan nyo po, yung brain

0: emotion ng mga bata are not fully developed. Depende yun sa edad. Ngayon,
1: pero both, na hindi rin naman dapat masyadong i-ano rin yung tatay.
0: Hindi, pero sa akin
1: kasi kailangan din na ang suportahan din.
0: Ang suporta na maibibigay mo sa father ngayon is ibang suporta 'yon. Tandaan niyo po yung suporta din na ang malamang na dapat na suportahan mo ngayon yung bata kasi may trauma na eh.
1: May trauma, may phobia.
0: May trauma na eh. Ngayon, sometimes ito yung ano diyan eh, there's a position wherein yung mga taong ikaw encourage ka na gusto mo silang tulungan pero hindi nila gustong tulungan yung sarili nila, you have to let go.
1: Alam mo, share ko lang din ano. Oo. Ang ginawa dito nung nanay na ano natin dito sa Hong Kong na lumapit sa atin, ang sinabi ko lang din sa kanya, huwag kang susuko sa asawa mo. Huwag kang susuko sa asawa mo. Kasi ikaw ang ano niya eh, ikaw ang magiging strength niya at yung dalawang anak mo na nawawala na yung respeto sa tatay nila, nagkakaroon na ng ano eh, ng sagutan eh, sakitan, tapos yung mga bata gusto nang lumayas, no? Anuhin mo rin yung mga anak mo na wag lumayo ng gusto sa tatay nila kasi may sakit eh. Kumbaga alalayan din. Napapulis pa sila dito.
0: Hindi, I understand
1: napapulis
0: that.
1: Napapulis pa.
0: I understand that, Tita Kelly.
1: Tapos, ito, nirehab ngayon yung ano.
0: Yung bat, nilalaki.
1: Nirehab yung lalaki. Pumasok siyang kusa sa ano, sa rehab.
0: Okay.
1: No? Tapos, paglabas niya, failure. Kasi ilang ano lang eh, ilang buwan eh. No? Wala pang halos isang taon, ito na naman. Tapos, ano siya ulit? Balik siya. Rehab siya ulit. Alam mo ngayon, he's okay.
0: Hindi, pero, no, I mean, okay. I am not saying...
1: Ano ko lang na magandang example na both pati yung nanay, pati yung mga bata ngayon, ano sila?
0: Kaya nga, ano, pero you have to understand that the failure of one is not the failure of all.
1: Mm-mm.
0: Diba? So, kinakailangan, bigyan nyo rin po ng breathing space yung bawat yung isa.
1: Bawat isa.
0: Oo, kasi hindi mo talaga po pwede.
1: Umanuman.
0: Oo, so temporarily.
1: Nung nasa rehab si, ano, oo. Tapos hindi niya inano yung mga bata na huwag kayong, ano, pinakita niya yung sacrifice niya rin na pinupuntahan niya yung tatay. No, kahit hindi niya inaano yung mga bata. Na sumama sa kanya.
0: We totally understand dun sa predicament na yun. Pero kailangan nyo, ulitin ko lang the phrase, is the pain of one is not the pain of all.
1: Mm.
0: 'Di ba? So kailangan natin ng ano, space na paghinga.
1: Mm. Ayan si Chenali, no?
0: Oo.
1: Meron ding ano, personal.
0: Sabi
1: ano,
0: niya nandoon po yung sa isang taon kung plano dito, pa lang dito po sa Hong Kong. Inaya na po ako ng hiwalay. Kaya sabi ng anak kong bunso, ayaw ng broken family. Sabi ko lang na ano tawag dito? Ano to? Bibig. Ano yung word na yan, Tita Kerry?
1: Bulaklak lang. Bibig po ng Papa.
0: Papa.
1: Kasi ano siya eh, ako po share ko lang po ang sabi ni Chenaline, ang asawa ko naglalasing din at magaan ng kamay at masakit magsalita sa mga anak namin. Yun.
0: Ang ano diyan is really handling spirits, 'di ba?
1: Mm. Yung iba nga naghihiram ng tapang eh.
0: Oh, ayun nga.
1: 'Di ba sa spirit ng alak
0: eh, 'di ba?
1: Pagka ano, hindi makapagsalita, hindi masabi yung sama ng loob. Pagka may spirit na ng alak, doon lang sila na.
0: Well, that's exactly why nangyari doon sa sinasabi mo kanina na dati ano siya, 'di ba? Parang among tupa. Pero pag merong pag nakainom, doon siya parang hindi, you know, kalakas-lakas ng ano. Ingatan niyo po 'yon, ano? Lalong-lalo na 'yung mga umiinom. Alam naman po natin dito, marami sa atin walang control sa pag-inom eh.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Tapos po lang sa
1: pag-inom. Banayin ako 'yung mga kabalkada sa sentro. 'Yung mga umiinom, grabe. 'Di ba? Grabe talaga. Tapos ayayain ka pa. Bakit hindi ka uminom sa mga palob sila?
0: Ay, ganun naman lagi yun eh, di ba? Pero sabi ko nga, it has to be na alalayan niyo po yung sarili ninyo sa ganyang sitwasyon. It is hard for a family, kagaya nito nabanggit dito, di ba? A family of two girls.

0: animals and the mom. I can just imagine kung ano pinagdadaanan ni Anna as being an OFW who's far away from the two kids and having a father who cannot handle his drinking. Yun po eh. Ay, pero inherent kasi sa Pilipino yan eh.
1: Minsan, ano yan eh, namamana eh.
0: Oo, yeah. Inherent po namamana sa Pilipino yan.
1: Si kay Anyeho, minananiram.
0: Nagpundador pa. Ano pa ba yung nakalagay dyan? May
1: si
0: brand.
1: Si Pundador, si Brandy, si Emperador. Oh,
0: di ba? So, mag-ingat lang po tayo when things like these happen. And ako, make a choice when you drink. Di ba? Hindi yung umiinom ka kasi talagang gusto mo maglasing.
1: Ah, maglasing.
0: Hindi.
1: You're the one in control. Yes. Hindi naman yung alak ang may control sa'yo.
0: Correct. If you wanna have fun, yung just feel tipsy, you can.
1: Masya, baga, ano, di ba? Ano ka lang, moderately.
2: Hindi ko alam kung lasing yan o may Alzheimer's.
0: Ah, ito? Hindi mo pa nakitang lasing
1: yan. Hindi pa ako nakitang lasing.
0: Ako lang may alam nun. Huwag po kaya alis. Buti na lang.
1: Babalik mo kami. Oh,
0: buti na lang may break tayo. Dahil... Ibubunyag ko na sana eh.
1: Ikaw talaga.
0: Yeah. We'll be back.
3: On the radio, web, and mobile app.
4: Potangwa.
3: Metro Plus, your connect.
5: Registering for I Am Smart Plus is much easier now. Download the I Am Smart app and register for I Am Smart Plus straight away. Once registered, you can instantly access a variety of online services, such as renewing a vehicle license, managing your MPF, and much more. You can now view your electronic bills and application status of services through the I Am Smart Personal Assistant. Register now!
6: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
0: Balik po tayo sa ating programa. Sabi nga ni Mitch, buti na lang ang asawa ko, walang bisyo.
2: Yun lang alam.
0: Sigarilyo at alak, wala sa vokabularyo.
1: Wow. Sana all.
0: Trabaho
1: ang
0: lang.
1: Ang swerte mo.
0: Trabaho lang. No,
1: workaholic.
0: Oo, ang bisyo niya.
1: Workaholic, hindi alcoholic.
0: Sabi nga ni, dagdag ni Tita Mitch, Tita Carrie, drink moderately. Na-imagine ko yung itsura mo, Tita Carrie, kung ikaw ilasing. Hindi, paglasing ko ito, tahimik ko ito eh.
1: Ngiti lang ako ng ngiti.
0: Ganyan siya. Tapos pang hila. Ang hirap lang dito, mukha palakpak lagi.
1: Order ako noon.
0: Oh, hindi ka nga, mukha palakpak. Tapos ganun ang ganun.
1: Sa parang.
0: Kaya mahirap kawawa yung kasama niya dahil hindi niya na alam yung ginagawa niya. Kailangan yung kasama
1: alam
0: niyo.
1: Alam ko yun, kilala pa kita eh.
0: Kilala mo ako dahil ako magbabayan. Meron tagabayan dito.
1: May Grammys pa nun eh, no? Sarap ng music ni Arnel Pineda nun eh.
0: Doon ang galing si Arnel.
1: Oo, oh, sa Grammys.
0: Anyway, ano pa ba yung ano?
1: Diba? Grammys? Yung Dames, Dames Band, no? Yung mga payat. Tapos nandun si Carol. Carol ba yun? Yung kamukha ni Madam Aring. Paglasing ka, maganda eh. Pero pag wala ka na, ito si Carol.
0: Anong kamukha ni Madam?
1: Ang kapal ng makeup pala nun, ano?
0: Eh, nasa lighting yun eh.
1: Oh, grabe.
0: Grabe sa may Heart Avenue dati. Okay. Sabi ni, ano tawag dito? ko muna. Basahin lang natin. Oh, Takeri, magkape ka ba para maimaswalan ka na. Sabi nga ni Gail, stepfather ko, heavy drinker yon. Nung alam ko na nasasaktan ng mama ko, sinigawan ko siya. May hawak po akong dos por dos na nakahanda na po akong ihampas sa kanya. Ayun, nahimasmasan siya.
1: Nahimasmasan.
0: Oo. Diba?
1: Meron naman umiinom, diba? Umiinom na ano lang, for...
0: Social drinker.
1: Yes.
0: Social drinker. Mm. Sabi ni Jennifer, Mr. Kupo...
1: Abang umiinom, bro, panay ang dukot sa bulsa nun. Gati pa siya nadadas. Tapos yung picture ng asawa niya.
0: Tinitingnan niya.
1: Tinitingnan niya. Pangit pa.
0: Pag gumanda na, lasing na siya.
1: Pagka maganda na, ganda ng asawa.
0: Sabi ni Jennifer dito, Mr. Kupo ay tahimik na tao, pero pag nalasing, andon, lumalabas lahat ng sama ng loob.
1: Oh, see?
0: Kanya, pati, ako, pati ako damay, kaya di ko na kinakausap. Sabi niya ganun.
1: Yung iba, iniintay nilang matulog eh, tsaka iihian. Tsahin ko ganun eh. Tsaka maano nung ano nung chewing ko, na ano, ang panghi niya. Kinabukasan. O ano, iinom ka pa?
0: Ako, tapos sabi niya, ako damay kaya hindi ko na siya kinakausap. Kasi ako ang talo pag pinatulan ko siya ang lasing. Ako hindi. Which is true. Well, there's so many ways of trying to get away from it. But gaya ng sinasabi ko po sa inyo, if you can't avoid drinking, drink moderately.
1: Moderately.
0: There's no reason not to go and feel tipsy. Eh. Wala namang problema yun if you feel tipsy. Right?
1: Ikaw ang magdala sa alak, huwag ikaw ang dali ng alak.
0: Yes,
1: parang banayag, oh. Banayag, isipan.
0: Hindi natin pwede ilabas sa ano.
1: Joke.
0: Ay, ito pala yung ano, yung binigay natin kay Mark, 3 years old yun. 3 years. Ito pala yung 12, pare.
1: Gusto mong matapang?
0: Gusto mong tikman?
1: Hindi, wag na. Hindi, ayaw.
2: Masarap okay. Yung 12 eh.
1: Sabi ni Mitch,
0: matamis sana.
1: Ako ang mahilig uminom, Kuya Mike. Kawawa ang pulutan sa akin pag ako nalalasing. Ah, ginagawa mong ulam.
0: Yung pulutan. Isang round pa ng kanin! Hindi.
1: Pagkakainuman mo, mahilig sa pulutan. Pre, pulutan niya, pre. Pagtingin mo, wala na agad.
0: Ay, yung bar na yun, sisingiling ka. Lakas namang kumain ito.
1: Ay, nako.
0: So, ano na? Magpapayo ka naman,
1: hindi
0: pa?
1: Okay,
0: sige. 6 minutes past the hour of 9, Tita Carrie, lovingly yours.
1: Yes. Ana, una salamat sa iyong pagsulat at di mo naman masisisi ang mga anak mo dahil sa nangyari. No? Ang takot, ang kaba, na namahay din sa kanilang dibdib na gawa ng papa nila, kailangan mong kausapin ng masinsinan ang dalawa mong anak. Diba? Ipaunawa na may sakit ang papa nila. At ang pag-inom niya na di niya maiwasan ay gawa din ng isang karamdaman. May minana siya sa tatay niyang si Anyeho. Lakas ng tama nun. Diba? Lalo na sa utak. Hindi dahilan ang sakit ni Ram para mawalan ka rin ang pagmamahal sa kanya. Malamang, dinamdam niya rin ang lahat kaya minabuti niya na lang ang lumayo para sa kanyang mga anak. At sabi mo nga, pag wala ang espiritu ng alak, mabait ang asawa mo. Mapagmahal ang asawa mo. Maasikaso ang asawa mo. Yun yung sinasabi ni Kuya Mike na addiction. No, na kailangan talagang gamutin. Mga sakit na hindi maipaliwanag, na kailangan maipagamot siya. Kung naipagamot kagad siya o naparehab ng maaga, sana na ano yan, naagapan. mayroon tayong pinayuhan na ganyan din ang problema.

yun yung pinag-uusapan na namin kanina, na ang sinabi ko doon sa ating OFWs dito sa Hong Kong, huwag mong sukuan ang asawa mo na wala din ang respeto ng kanyang dalawang anak na kambal at labas-masok sa rehab ang asawa niya. Pinili talaga nitong magbago at ngayon, sila pa rin mag-asawa. Pinaglaban niya rin ito sa kanyang mga anak, maging ang mga bata na awa sa kanilang ama. Ikaw ang magdadala at ikaw ang aakay sa mga anak mo. At kung ako ang nasa katayuan mo, Ana, pwede naman akong umuwi kung papayagan ka ng amo mo. Umuwi ka para hindi mo pagsisihan ang lahat just in case may mangyari sa iyong mister. Dahil dadalhin mo yan. Kaya ngayon pa lang, kung magagawa mong kausapin si Ram o makita mo ang iyong asawa, gawin mo. Walang masama. Isama mo ang iyong anak. Pero, kagaya ng sinasabi nga ni Kuya Mike, sinasabi rin ng ating mga nagpapayo, igalang mo rin ang damdamin ng mga bata. Dahil yung dinadala nila ay mahirap din para sa kanila. Alam kong mahirap para sa iyo dahil ikaw ang nasa gitna. Pero sa tulong at pagpapala ng ating may kapal, wag kang susuko. Just pray. At yun man lang maipabaon mo kay Ram habang andyan pa siya. Dalangin ko na sana po ay maayos ang lahat at bumalik ang sigla ng inyong pamilya. Muli po, ito ang inyong Tita Kerry na nagsasabing sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan.

0: Di ba yung ano ng sigarilyo?
1: Mm. Ay, yung resulta.
0: Resulta?
1: Oh.
0: Na nakita nyo yung mga ano?
2: Yung lungs.
0: Namamatay sa, oh, sa Yossi. Oh.
1: Mm.
0: Magmula nun. Hindi na siya nagbasa ng dyaryo. Totoo lang.
1: Dinoble niya. Dinoble niya.
0: Kahit binili ko, binili mo na, ay, ay, ay, okay na. Hindi na nagbasa ng dyaryo.
1: Dinoble niya yung pag... Sabi nga, in connection to Tita Elizabeth, sabi niya, my brother passed away in 2012. He suffered 10 years of addiction. We love him always and we miss him so much to this day. Hindi, yun nga yung hardest part. The
2: it's a real balancing act.
1: It's really hard to balance it. Lalo na pag it's in your bloodstream. Eh. Kasi ano na yan, alcohol in your bloodstream, nicotine in your bloodstream, and whatever you go through.
0: Na-opera na nga ang tatay dito sa ano, butasan na nga. Eh. Dito.
1: Pishotomy.
0: Sa lalamunan. Naninikarilyo pa rin sa ospital. Yun lang daw kaligayahan niya.
1: Sabi niya, hindi. Well, sabi niya, hindi naman dito na nanigarilyo dito.
0: Ngayon sa amin, sa, ano, sa limang lalaki sa amin, isa lang ano, ang naninigarilyo, si Kuya lang.
1: Hanggang
0: si Sarge,
1: yun, ano? Oh, hanggang
0: Kuya Herman. Ay ngayon, nung pinapahinto siya ng, ano, ng nanay, sinasabihan siya, oh, alam mo, dyan namatay ang, ano, ang tatay mo sa kasi sigarilyo.
1: Ano sa gata?
0: Sabi naman, pinaghihiganti ko lang ang inay-inay. Ang itay-inay. Oh, may katwira naman. Pinaghihiganti niya ang itay. Ah, okay.
1: Ako, ang one reason why I actually stopped was when I went to the States, especially California. Not all places in California you can smoke. It's a state that restricts people smoking outdoors. So, another thing is that sa bahay ng relative mo, hindi ka naman pwede manigarilyo sa loob. So, you have to be relegated dun sa in the garden. So, mag-isa ka ngayon naninigarilyo dun kung mag-isa ka lang naninigarilyo sa ano. And then, of course, the cost of cigarettes here.
0: Oh, ang mahal ah.
1: I stopped at when the cigarettes was 35 per pack. Ngayon,
0: lakas pa ni Garilio nun. Nakakailang,
1: dalawang
0: pakete, no?
1: Isang araw.
0: No, sa broadcast drive pa kami nun.
1: Eh, dun sa broadcast drive in the studios, you can actually smoke on in the studios. And then
0: kaya pakiramdam ko nun, pagka naninigarilyo, para ako manok eh. Manok.
1: Di ba rin, tumapang ka naman, di ba?
0: Oo, ano, di ba? Namiss ko nga yung amay mo nun eh.
1: Pero yung, ngayon yung sensitive, I can smell it from far. Even yung amoy nung t-shirt.
0: Oo. Ew, no? Pero bigla mo yun na, ano, isang araw lang kinabukasan yun. No, nang gusto mo nang
1: mahal
0: stop,
1: naman
0: stop,
1: kasi
0: eh.
1: Ng sigarilyo na eh.
0: Ah, dahil sa mahal?
1: Ha? Huh?
0: Isa yun?
1: Hindi. I mean, when I went to the States, you'll be there for 2.5 weeks. Ang sigarilyo mo, hindi ka naman makasigarilyo ng isang kahit limang stick. Eh di, siyempre...
0: Malboro ka pa nun eh, no?
1: Nag-Malboro ako nun, then I transferred to Dunhill Lights. Kasi di ba ako yung boses ng Dunhill Lights?
0: Oo, ng Dunhill Lights.
1: Ako yung I was the endorser of Dunhill Lights then.
2: Mm-hmm.
1: So that was our overnight radio program. It was sponsored by Dunhill Lights. And then, yun na. I said na, di na, tama na. Yung dalawang, yung isang pakete na umupo ka na 4 hours ang shift, yung mga ganon. Tapos, sasabay ka pa sa inom, di ba? Eh, normally, pag umiinom ka, mas lalo kang nagsisigarilyo.
0: Nadapapadalas
1: ka ng Yossi. Started what? Age 16? Smoking already.
0: Yeah. Kaya pala may kalyo yung ano.
1: Obvious ba? Hindi na. Bumaba na.
0: Wala na. Kuminis na nga.
1: Yun na nga yung
0: pero
1: amoy.
0: Pero tama ka dun eh. Yung ano mo, ikaw lang eh. You're the one in control eh.
2: Yes.
0: Diba? Na ang alak o sigarilyo, nandyan lang yan eh.
2: Mm.
0: Hindi ikaw ang dapat makontrol nun eh. Wala
2: yes.

0: that lady who has had so much already.
1: Hmm.
0: Di ba?
2: Maraming ganyan, ha?
0: Kinimkim lang niya. And the only person, ay, hindi nga sinabi nung ano.
2: Ang laki diba? Siguro ng dibdib niyan.
0: Sa sobra.
2: Sa sobrang kim-kim.
0: Pero that's the hardest part talaga. That's
2: may kakilala ako kasi nakuba eh.
0: Sa sobrang
2: pagkikim-kim eh. Bumigay yung dibdib niya eh. Sa sobrang laki. Ang dami pala sama ng loob. No? May mga ano kasi tayo na nakikita natin, kala natin okay lang. Hmm. Diba? Pero deep inside, ano sila?
0: And alam ko,
2: lonely.
0: I know that a lot of our kababayans are like that.
2: Yeah.
0: Diba? Wag ho kayong mag... Ang ganda nung sinabi rin nung person who listened eh, diba? Wala naman ako ay... Na ano niya kagad, na judge niya. I'm not here to actually give her hope. Ang nandun lang siya para pakinggan lang talaga. Diba? And like she said, at the end, they're both strangers.
2: Mm.
0: Right? It was just...
2: Minsan, masarap pa nga makipag-usap sa stranger.
0: Sa hindi mo kakilala.
2: Oo, okay, sa kakilala mo eh.
0: Dahil, ano pa, may judgmental pa.
2: Oo. Ay, tayo pa naman, judgmental.
0: That's true.
2: Totoo yun. Unlike sa stranger... Doon mo lang makita, doon mo magtatapos din kayo doon.
0: Tapos wala na.
2: Pero mas maganda kasi yung ano, yung palitan eh. 'Di ba? Ng usapan, yung kagaya niyan. Yung let's say nag-usap sila about ano, yung heartaches, 'di ba?
0: Pero I'm sure after saying that doon sa babae na nakausap niya, 'di ba? The one who actually told the story. I'm sure naluwagan yung pakiramdam ng babae na yun.
2: Kaya nga kapag may utang ka na hindi mo nababayaran, hindi ka makatulog, syempre, di ba? Mm-hmm. Hindi ka mapakali nun eh. So, tawagan mo yung inutangan mo.
0: Pasa mo sa kanya yung
2: problema. Pasa mo sa kanya. Hindi ako makakapag. Para siya naman mag-isip. Siya hindi makakatulog.
0: baka takihin naman yung
2: kesa ikaw mag-isip na mag-isip. Di ba? Pasa mo doon sa ano. Di ba? Naging true ka lang sa sarili mo.
0: Hoy, magbayad ka ng utang nyo, ha? Huwag nyo susundin tong ano na to. May kasama tayo dito nagtatrabaho sa isang financing company, ha? Huwag mo sasabihin nyo. 9:36 sa ating programa. We're gonna take a break. Babalikan po namin kayo makalipas.
3: Let's swim!
4: Wait! Do you know the 3 rules of swimming pool hygiene?
3: Yes. First, don't swim if you're sick.
4: Right. Don't swim if you have an infectious disease, fever, cold, or stomach ache.
3: Second, keep the water clean. Never vomit, urinate, or defecate in the pool. If you feel sick, use the toilet.
4: Third, ensure good personal hygiene. Wash your body thoroughly before and after swimming. Keep the pool clean for comfortable and safe swimming.
5: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang ang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470. 2281-7470.
0: Balik po tayo sa ating programa. It's 9:37. Pagbate kay Bon Bon Ferry. Pagbate
2: na late rin. Siya. Na late siya ng pakikinig. Busy siya.
0: Anag at Maitan, kasama rin po natin. And sabi nga dito ni... Basta ako, sa kape lang ako addict. Sabi ni ano. Mm-hmm. I drink 4 cups a day.
2: What?
0: Down to 2 na lang.
2: Ah.
0: Kung hindi pa ako naka-acid reflux,
2: at pinagalitan ng doktor.
0: Oo. Try ko naman daw nag-stop 3 days no coffee. Grabe, hindi ko kayang masakit yung ulo ko.
2: Mm.
0: Anything that's over, talagang

0: I mean, masarap even... kasi ang kape. Kasi doon mo naranasan yung pait.
1: At tamis.
0: At tamis. Pero una pait eh. Diba? Lalo na sa pakikipagrelasyon.
1: Yung kape na sa relasyon na naman no. Tayo. Ano ba nakain ito, DJ McCurbs?
0: At sa kape mo rin naranasan yung init. Napasok ka pa nga eh.
1: Wow.
2: Huwag na natin bigyan ng cheesecake. Yan talagang hindi pwede sa matamis ata.
0: Malamang.
2: Parang bata eh. Parang na may sugar rush.
1: Wala pang sugar yan. Konti pa yung kinain niya. Pinasa pa nga sa'yo. Diba?
2: Hindi pwede bigyan ng chocolate.
0: Ganun.
1: Ibang sweetness ang hinahanap niyan. Sige, dagdagan mo yun. Sige, dagdagan.
0: Sa'yo lang okay yung tamis. Sa'yo lang okay.
1: Yung
0: tamis na pinapa ano mo sa akin, okay na yun. Malapit, sakto na yun, sakto.
1: Malapit na ang weekend.
0: Yeah, sakto na yun.
1: Malapit na ang weekend.
0: Sakto. Okay. Sakto lang.
1: Sabi nga ni Bonbon, blueberry lang daw yan.
0: Mm.
1: The berries.
0: Sarap yan. Cheesecake, blueberry.
1: Cheesecake. Ano mo na, imbitahan mo na yung mga kasama natin sa CFW.
0: Oh, oh yes, yung ating pong ano.
1: Taka mo na, may introduction muna ako. Ladies and gentlemen, please welcome chairman nandoon, at chairman pa rin ngayon. Ng COFW, Confederation of Overseas Filipino Workers, ang inyong Tita Kerry.
0: Yes, ayan. Sa ating pong mga kapwa Confederation of Overseas Filipino Workers, kung naaalala nyo po, no, na nagtayo tayo noon, marami tayong naging member. Almost 38,000 tayo noon eh. 38,000. Di nating alam kung ilan ang wala na. Dito,
1: bakit,
0: dito.
1: Bakit di
0: wala na dito okay, sa Hong Kong, okay. Nag-for-good na.
1: Okay.
0: Di pa naman ako tapos.
1: Imbis na sabihin mo kung sino pa yung narito.
0: Yes, ay nandito na nga. Nandito na ako darating.
1: Okay,
0: at kung sino pa yung natitira dito.
1: Yun.
0: At yung mga natitira dito, hindi ko kayo nag-iisa.
1: Kasi hindi...
0: Natira din kami. Kami na rin o natira dito. De, ibubuhayin po natin muli ang ating Confederation of Overseas Filipino Workers. At nabigyan tayo ng ano ngayon, no? Ng pagkakataon magkaroon ng makasama sa parin, no? Sa June 14.
1: Finally, sinabi.
0: Yes, sa June 14, makasama tayo doon. Kaya inaanyayahan ko po yung kung may mga ano pa dito, natitira pa dito. Ang dami dito, alam ko eh. 30s na. Kaya na ba natin yun? 1987.
1: 97 bingi.
0: Ah, 97. 1997. 1997.
1: Ang hirap sa iyo, bingi ka kasi.
0: Buhay pa yung ating ama ng COFW, yun. Ang ating labor attaché Dante Artibilla. No, gusto ko nating buhayin din ang pagbibigay ng ano, ng award, pagkilala sa ating mga OFWs. Kagaya po noon, nagkaroon tayo ng 10 outstanding employee at employer. No, gusto ko nating buhayin po muli yun. At gusto rin nating maging tulay ang COFW, no? Sa dami rin ng mga asosasyon na naka-affiliate sa atin noon, no? Gusto ko natin kayong imbitahan muli.
1: Bonbon, ano yung 1978?
0: Wala pa kami dito.
1: Sinong pinanganak noon?
0: 1997. Yun. Kung natatandaan nyo po, pinaglaban din natin yung pagbubukas ng konsulado ng araw ng Sunday at yung pagkakaroon din ng legal representation ang ating mga OFWs noon, no, pagka may kaso. Yung
1: insurance
0: nagkaroon tayo noon, at saka yung ano, yung sa Macau. 'Di ba, isa rin 'yan sa ano natin na magkaroon ng ano,
1: konsulado.
0: Doon ng konsulado sa Macau. So...

0: Ah, pwede mag, ano, yung mga bagong gustong sumali sa Confederation.
1: Hey, si Gail, bagong ano yan?
0: Pwede po, pwede po.
1: Bagong sali na yan eh.
0: Pwede, Gail.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Ayun, sa June 14. Si Maylin ang ano natin, contact muna dito. For the meantime. Telephone number, Maylin? 90-98-4350-06. Ulitin mo nga.
1: Ikaw yung nagbibigay.
0: Ulit. 9843-5006. Yun. Ayos.
1: Sabi ni Bonbon, sasama daw siya. Oh.
0: Yes, opo.
1: Ano yung 90s?
0: Welcome po lahat.
1: Pakiclear mo nga, Bonbon, kung ano yung 1978.
0: Oo, marami tayong ano nun, pinamigay na ID na 38,000 nga eh. Ang ano natin, membership natin. Ano po, wine-welcome namin yung mga walang asosasyon ha? The silent majority. Kung wala kayong kinakaanibang asosasyon,
1: pwede kayong sumama sa amin.
0: Pwede po kayong sumama sa
1: naman,
0: amin.
1: Pwede, kahit naman may asosasyon kayo, pwede.
0: Yes, namin. Kahit may asosasyon, oo. Oh. Kung gusto niyo nang umalis din sa mga asosasyon.
1: Hindi po ako kasama doon.
0: Joke lang. Kung gusto niyo na isuka yung mga asosasyon ninyo, wala ka kwenta-kwenta. Joke lang.
1: Oh, yun o, si Tita Kat o, nang nasa Taiwan o, member siya ng CFW.
0: Oh, yes. Yan, si Tita Cora, ano natin yan eh.
1: Nasa Pilipinas na siya, no?
0: Si Tita Cora Carzola.
1: Saan siya ngayon sa Pangasinan?
2: Novaliches po.
1: Ah, sa Manila siya. Tama niya yung anak niya.
0: Yun.
1: Okay.
0: Oh, 9843-5006. Tama, no?
1: Ah, mali tama, yung no? Number na...
0: 9843-5006. Yun po yung number ni Tita May. Yung mga gusto
1: available
0: sumali.
1: Lang po siya. May window lang po siyang available.
0: Apo, huwag niyong tatawagan ng this oras ng gabi.
1: 30 minutes a day lang po siya available. Available lang siya between 9 to 9.30 ng gabi. Before and after that,
0: wala na.
1: Hindi po siya available. Via appointment lang siya before and after. Pag ganun, pag before dapat.
0: Oh, member natin si Winnie. Oh.
1: Si Kerry, Kuya Mike, good evening. Andito pa rin po ako.
0: De, buhayin po natin muli ang ating confederation. Napapanahon po 'yan na ano natin para at least magkaroon tayong muli ng ano dito.
1: So ibig sabihin noon babalikan na rito.
0: Malamang.
1: Malamang sa?
0: Malamang ho, na bumalik tayo dito. Siyempre. Binuhay natin eh. Magkaroon din tayo ng bagong eleksyon.
1: Ba talaga? Bagong eleksyon?
0: Yes. I want to retire.
1: Sabi ko na nga ba, binuhay mo tapos magre-retire ka.
0: Joke lang. Hindi, kaya nga.
1: O si Lydia. Kulyado. Tita Kerry, dito ba sa Milan? Meron din yan. O baka naman
0: pwede na baka natin. Gusto mong ano dyan, umpisahan dyan.
1: O, umpisahan na dyan.
0: Tita Edna.
1: Affiliate ka na.
0: Yan, si Tita Kat sa Taiwan.
1: Pwede mong umpisahan dyan.
0: Sa Saudi.
1: Sino kakilala natin nun?
0: Meron tayo doon eh. Kaya lang nakakulong ngayon. Malikot ang kamay. Pinutol ang kamay.
1: Pinutol yung kamay?
0: Oo. Sa Saudi kasi putol eh.
1: Sobra naman.
0: No, kaya hindi makapagturo ngayon. Walang kamay.
1: Kamawa naman. Wala. Magkakaroon tayo ng asosasyon. Nasa loob pa ng kulungan.
0: Dapat ganun sa atin eh. No? Mga magnanakaw. Pinuputulan.
1: Sa atin yeah. Mauubos yung mga puputulin nila.
0: Oo. Hirap sa atin eh. Magnanakaw, tumatakbo pa eh. Nananalo pa.
1: Hindi lang tumatakbo. Literal na tumatakbo from the law.
0: Oo nga eh. Diba yung magnanakaw muna tapos tatakbo?
1: Yung sa atin?
0: Sa atin, tatakbo muna.

0: una.
1: Tapos magnanakaw.
0: Tapos magnanakaw. Baliktad, ano? Talaga, Bombon, naloko na. Okay, ha? Ayan.
1: Ikaw talaga, ni Pareri. Nakainom ka siguro talaga na. Ano bang gamot ang ininom mo ngayon?
0: Comban Trino.
1: Kontrabulate. Commercial yan. Comban Trin. Ang oras ay handog sa inyo ng Comban Trin. Comban Trin. Kontrabulate. Ayos ba? Pang commercial yun, di ba?
0: Galing. Marami rin tayo natulungan sa Pilipinas, mga senior. Eh.
1: Akala ko.
0: Mga senior.
1: Akala ko marami kang, natulungan sa Pilipinas na may bulate.
0: De, mga senior.
1: Kasi yung kasi segway.
0: Nahihirapan na sila na, ano eh, yung kanila daw, ano, sex life. Nakausap ko mga senior na mas matatanda pa sa akin eh. Sa kwentuhan eh.
1: Wow, inamin niyang matatanda.
0: Oo, mas matatanda pa sa akin. Meron pa nga doon 78 eh. Oh, grabe kung magkwento. Grabe talaga. Kaya lang problema niya nga daw yung kanyang sex life. Pinayuhan ko. Minumuho kayo ng Dayatab.
1: Sinubukan. Minum nga. Minum. Sinunusok mo na sa'yo.
0: Sumunod sa akin.
1: Sabi, sa tandaan niya na hindi niya pa alam kung ano yung Dayatab.
0: Sabi niya, tumigas daw.
1: Ang galing.
0: Tayo niya.
1: Bye na po, bye na. Hindi ko na, I cannot take this anymore. I need someone to talk to. Oh my God. So, sorry everyone.